0: Yeah, lo mculi ke lo uzalo lapha ke ngomhlaka 13 lapha ke October 1980 esa lapha ke nje ke America ongumculi aphinde futhi abe ngumbhali wengoma kanti ke futhi uyatholakala nase acting igama lakho Ashanti emsakazweni Khozi FM yena ngoma lesikunikeza yona njoba sihleli ke nawe sihlalela kamnandi umculo la sithi khona hashtag lapha ke nje ke ziwapi njoba sibheke lapha ke kwiimpela sonto yakho lapha ke emnandi ngendlela ke esimanga kumsakazi Khozi FM kanti ke khumbula kama ngalaphala ke lihora eso ke chama sekubheke ukuthi wena ke ubheke phi kukuphi la uyakhona ubheke phi uyaphi njoba kuyimpela so sasifuna ukwazi ukuthi uyaphi ke manje wena kukuphi la ubizwe khona mhlawumbe kungenzeka uzobe uyihlalela ekhaya mhlawumbe kuzobe kwenzeka uzobe ubhizi uklina mhlawumbe uthole nje ke ithuba lokuthi wenze izinto eziningi ngoba siyazi ukuthi ngosuku laphana ke la Monday to Friday iviki lonke usuku laphana ke usemsebenzini so kuma uthole ithuba elinjenge lo uthole mhlawumbe usugcina uyihlala kamnandi lapha ekhaya uyabheka ukuthi kwenzakalala egcekeni mhlawumbe ke ubuya klina wenza konke uyaphahleka okwanje ushanje laphana ke uklina okusezingeni eliphezulu laphana ke egcekeni sifuna ukubheka ukuthi mabe ligama ngxale lehora wena ke uphila ozobe ubheke khona la uzothi wena no hayi mina bafethu cha angiklini nje angenzi lutho ngoba kwasibanibani ziyawushaya kwasibanibani ziyawubetha mhlawumbe ngenzeka kuzobusemcimbini dizeni mhlawumbe uzobusemjayiveni laphana ke dizeni njengoba sikubuza nje ukuthi laphana ke sitheke ziwaphi sibuza umlalo Khozi FM ukuthi kukuphi la iqhatha khona ziwa kuphi mhlawumbe usephathini nje kumnandi endlela emali sakho qinisekisa ukuthi uyajabula njalo uyazibheka laphana ke ngendlela ke esimanga lo mngani wakho lo mngani wakho impintshi yakho le ngifuna ukwazi ukuthi njengoba le mpintshi yakho le laphana ke nje ke enhleli nawo njengamanje kuleyo phathe kuyona ikabe ikhona inexit yakhipha okuncane noma nje ide isihlukumeza ide ihlukumeza nje ukuthi hayi bafethu ngeke ngicela ningithi nje kancane hayi no imali iyangena ide ibuka isikhathi yabona masekunje nakanjani usiyashaya u20 pass noma usiyashaya laphana ku half pass ivamise ukungena ngesikhathi esithile niphisa abaniyamthintisa ezintweni zenezimilando uyabona uthole ukuthi ekugcineni elaphana ke njeke yena futhi uthi mbona lapha ngasekwazi ngisho ukhuluma manje bafethu lapha ngampelampela omuntu nasemalami nina kodwa kani kabi right niyabo so omunye-ke wabangane uthole ukuthi ugcina ngampela yena-ke usegcina ngampela uyena use-right ukudlulabo ngizokuthiwa laba bantu besuke lapha ke njeke laba besuke bephuziswa isikhathi esiningi kanti ibona basheshe bephele kuqala hayi lula nje angalithola nje ithi ashayele ukubhubha hayi bafethu izinto ey'njalo ziyenzeka kumsakazi Khozi FM sibheke lapha-ke nje-ke isikhathi laphana ku-19 pass laphana-ke nje-ke 2 sibheke lapha-ke igama ngxale kwaleli hola mali gama ngxale siyabuza ukuthi wena kukuphi la uyakhona la uyakhona umenyiwe yini noma uvele bafethu-ke nivamiseni ukuthi mani yemcimbini bafethu nitholele ukuthi ngampela la eniyakhona nimenyiwe ngoba kubuhlungu egcineni wena futhi uzohamba uxoxbafethu laphana kuluyamzisha ababangabesanginaka kanti wena ohambile wawufaka awuzange wazwamenywa neze neze bafethu menywani esikwazi ukuthi sazi ukuthi insizwa kuphela yabona insizwa kuphela bafethu engamenywa ezifikela yona thina sinankinga makubenywa nje la abantu besifazane ibona-ke abamenywa ikakhulukazi cha thina lapha ensizweni no siyayifikela nje thina asihluphi asenzi lutho sifike futhi kube mnandi ngendlela esibangalesa hawu bafethu ukuthi yoze umenywa uma kwenzeka iphutha lapho ungasamenywanga uyayani elepha emcimbini ngoba mhlawumbe uyitsho ukuthi no mhlawumbe incwadi bayibhalile oh mhlambe kungenzeka kuba mina vele akudinga ukuthi ngibhale incwadi fanele uyakuzibuze nje umbuzo ulapho ngampela uma ubuka ziwushaya noma ubuka nje-ke umcimbi thizeni lapha kamakhelwane uma uthi uyabuka yeyi bafethu zinje thotha incwadi kayifikanga kuwena bese uyibuka njengomakhelwane ukuthi hayi no no uyazi ukuthi njengomakhelwane mhlambe kufaneke ngiye mna ngeke vele bese ngibhale incwadi usuyibuza uyiphendula abantu uyabheka laphana ingubo yakho le yakanokusho thizeni laphana usode uyibuka ngothi hayi no awuti ngiyigqoke ngiyekhona uma ufika khona kuloya mzi uyabona bayakushalazela nje awuba uyabona bakuncisha amehlo usho ngenhliziyo uthi uyabona la ngenza inkinga ya kusele mzuzu laphana-ke njeke imzuzu ngamashumi amabili-ke nangishele ihora lesibili emsakazeni Khozi FM simnandi isho izakwena kamnandi ngendlela esimangalitho iyavutha phela kanti udrayiva wayo upla Mlindo umfoka Ntombela uLindo Kuhle kuphela uma umbona uthi wola Mlindoza uma ngabe into zelizika nje asikunikeze laphana-ke njeke ingoma emnandi masibuya nakanjani siyabheka kwey'thinta laphana-ke njeke ufacebook ukuthi-ke bona-ke laphana-ke abantu-ke bathini ngapha kwey'thinta laphana-ke njeke ufacebook
1: uhlezi nomlindoza kuKhozi FM.

0: Uhlezi nomlindoza kuKhozi FM. Nakho ebekwenzeka.
1: Ngifuna ukubuza ukuthi ibinjani impilo ngaphambi kokuthi uganwe?
2: Impilo yami beyingahlelekile nje kakhulu.
1: Okay. Ngicela ukukusurprise, ngiyathanda ukuba surprise abantu uma beze kule hlelo.
2: Oh, okay.
1: Ngicela ukukusurprise, Nkosi yakwaMadlala.
3: Ngiyabingelela kakhulu Thembeka. Ngiyabingelela Kosazana.
1: Ah,
2: indaba ezitha angazi noma ngiguqe noma ngenze njani kodwa
1: Usikuqile indaba ezitha. Ukuqile studio.
3: Lo umuzi mthombeni.
2: Indaba ezitha.
3: Ugwinya yonke imizi baba.
2: Indaba ezitha. Hayi, indaba ezitha.
3: Lwandla olungawelwa hawo kwethu.
2: Sikwi property.
1: Okay.
2: Bese sibe kwi transport and logistic. And then bese senza i television. Kushuthi kukuthathwe sikwenzayo.
1: Kune ngoma oyithanda kakhulu, ingoma kaBahube ethi ngibe khona nami.
2: Uyabona nje manje makukhulunywa la iNingizimu Afrika. Nami ngithi igama lami libe khona.
1: And elikhona.
0: Inkulumo egcwele iyatholakala kwi-podcast yoKhozi www.ukhozifm.co.za.
4: Right, 086-3000, laphana ke njenge 2437, 086-3000, laphana ke 2437. Esifuna ukuza ukuthi ubheke phi la sithi khona hashtag ziwapi, laphana ngalesikhathi kumsakazo iKhozi FM sama nje kamnandi, ngufasile, ntshela umuntu wakhe afasa iphande, ngutrive uPlamlindo, ngutrive uMlindoza, umfana ke kaNtombela, phansi enkandla, ekwela kithi ke mashushu kwaqakwana isigodi, ekwela ma umbona, uthola Mlindoza. Ndoda ke sibheke ukuthi bana sibatholakala, sibheke ukuthi babheke phi ngalesikhathi kumsakazo iKhozi, ake sibheke ukuthi bana sibatholakala, sabona kuKhozi.
3: Good night.
4: Usikhona kunje. Hey, good night, yeah.
3: Hey.
4: Hey.
3: Uyaphila.
4: Ngiyaphila mfowethu, uhlakelele.
3: Hey, uncane ubanjwe izinkungu lapha ebenozama la ngasemelmoti.
4: Benozama.
3: Benozama.
4: Awu mathe.
3: Inkungu angithi bahamba ngebhasi phela.
4: Ehhe.
3: Uyaba unganana ebese kuzoba uzama ebese kuzoba umazulu uzula bakhohlakele kabi labo ba no job ngicela uPaul ukuthi uthini kuleza ungathuli nje ungavumi nje ubala unganana futhi uma ekhuluma ngami wothule ngathi awukho ngoba egcineni zofakaza uthuleni ke lapha kuleli viki hayi ngise fry head noma kanjani
4: noma kanjani use fry head
3: unhlekelele uzobe khona ngizobe ngihamba nonto yabantu noJomba abathakathi abakhulu okungiphatha kabi kakhulu nje uJomba khona izinto ebekha ngiyidiliver ngathi ngicela invoice uma ethi yanginikeza esenginikezile invoice uma ngithi ngiyavula eboxini hey kunenqaba yimfene ngathi hey ngeke ngikhona iJomba ngathi ngeke uyihambisa wena uphile so sesa ukhoze kuzama lapho ngiyabonga
4: all right siyathokoza
3: sure
4: right asikishi masothatha umunye lapha sipheke ukuthi bani simtholayo ngapha ukukhoze
5: hey mpona hlobo
4: asikona futhi kunjani
5: yiyaphila eqhawe labithi kunjani wena
4: lalela kumnandi mfowethu
5: hayi ukhuluma noSthamo ngubani la ichopha le ndalo ngola eGimistini mfowethu
4: engabuya phi ngeweekend
5: hey ngibize utadwethu lapha uNondumiso kaNgubane lapha eDavidton kule weekend uyazala nje uthi angize nje ngizobhoxa nje utadwethu ngihlale ngimbuze lawo khozini
4: mana akashonga ukuthi ungeziwedo akashonga ukuthi uza wedo
5: uthe nje yonke into izongihlelela yonke into laphana ngoba phela uyangazi vele ukuthi ngumuntu othanda izinto ezihlala kahle yabo.
4: Alright, no ngizwa kahle mfowethu siyabonga.
5: Yebo mfowethu kodwa bese ngidlulisa nje nathi nje isicelo esincane kubalale silalela nabo umsakazo bafowethu ukuthi umuntu uma engena emoyeni akacabangele phela ukuthi umsakazo lalona abantu abaningi abasuke befona kunabantu abavele bengene lapha umuntu elokhu elanda izitolo elanda izitori before engene kwi-topic lokho nje futhi ngiyabonga kakhulu.
4: Thank you. Bese ukuthi lapha ke ngalesikhathi emsakazweni eKhozi FM ukuthi mhlambe ubiziwe kuthiwa lalela lindo siyakubiza lapha ya sicela ukuthi ube khona kodwa uze wedwa ungizi nomunye umuntu yabona mase ngifika lapha ontho sengifika ke nomunye umuntu lapha ke uyabona ke manje umuntu ke uyanginika lokho anginika khona olokho engibuka ngesethu lindo awuzela ngithe mina oza wathi ubani lo uza naye manje ngithi mina bese ngithi no lalela lo muntu ngithe ngiyamjikisa wala Ayijwayazi mfowethu nolalela. Azivele simncishe ebukhona. Right, asikhinje basibeka obunye ngala khona. Osena sabona kukhosi.
6: Kuthi.
4: Mfowethu kunjani?
6: Ngiyaphela futhi amkunjani.
4: Lalela kumnandi.
6: Hayi kuhle futhi. Ngimokanyawo mina ngiwayizimeni. Ngilathi nyona emandleni.
4: Mhm.
6: Kuthi hayi, ngizobe ngilayitohene agaza seed futhi kusasa. Ngizobe ngibabe khona ukuthi ndobe ngisebenza futhi.
4: Wenza kahle mfowethu, akunyakazeki.
6: Siyabonga mhlazana.
4: Lalela, siyabonga nathi uphilo uyazo.
6: Lalela,
4: thank you. Right, asikhishi masiyobheka omunye, sibheka ukuthi ubheke iphinga lesikhathi, sibheke ku weekend. Sabona kukhozi?
7: Angikwatholena.
4: Lalela kunjani?
7: Hayi uphilo futhi.
4: Hayi kumnandi la.
7: Hayi ngizobe ngilapha na kona ngoma eqongo nje manje masemasondini laphana masethu lamasheni ngibizwe nje ngesonto nje. Ngizokukhomba konje ngiyabonga ulondo jamu Jesu lokwana ngomuso sethu manje.
4: Ngiyajabula mangizwe ukuthi uthumenyiwa ngithi.
7: Yeah, ngimenyiwe ukuthi ngiyabonga. Ngizokufika lemasheni laphana ngibizwe masondini eqongo nje lapho nje ngizokukhomba ngesonto nje.
4: Nasaka futhi siyabonga.
7: Ngiyabonga. Amen.
4: Ula. Right, asikhishi masiyobheka obuye, sibheka ukuthi ubheke iphi ngalesikhathi khona sela. Ukukhosi.
8: Hola.
4: Eyitha kunjani?
8: Ekhambane grand
4: impression. Mfethu kumnandi, kumnandi. Mfethu sikhuluma noba.
8: No, kuma noSimanga of course na kwaMdoko mfethu.
4: Mhm, uthini uSimanga? Uyapho uSimanga?
8: No, no, amabomba abheke lapha neHoma eGqeberha lapha duze neairport PE.
4: Mhm.
8: Yeah, lapha amabomba abheke khona mfethu.
4: Hayi makunjalo ziyasha.
8: Sidlala umphanto nje mfethu isiphanto esithubeni.
4: Yeah.
8: Siyashapha
4: mfethu. Ola.
8: Sicela.
4: Right, asikhishi masibheke omunye ngala. Sawubona ukukhosi. Ukhosi. Khosi. Sikhona
9: kunjani?
4: Sikhona kunjani?
9: Siyaphila unjani wena?
4: Ah, mfowethu siyaphila, sikaboni lutho.
9: Ngani yakwethu?
4: Mhm.
9: Ah, usenkanda lapha nakwanamala lumagwaza. Biziwe lapha holo sibizwe umdonso ongadonseki. Kude ke size sizofona lapha namhlanje.
4: Mhm. Awuzwenga
9: manje injabulo enkulu nje sebona abasakazi laphabona ukuzivakashela nabanye abaculi.
4: Awuzwenga madoda, hawu nini enhlahlwezo.
9: Siyabonga mhlabi, we kanjani njalo emahlobo.
4: Yazi ukuthi uselapha wangikhumbuza ukuthi uthi umhlali uyangifonela uthi mlindozi ngithetha uthi hey lalela kunomlaleli lapha lapha ovele angibize ngawe lapha yabona sengiyabuka
9: angithi ngijwayele ukumfonela ngikhulume naye manje la ke angithi umuntu kehlalehlale kusinto sesolidini
4: ya fethu yazi
9: mfana ngithi ngisenkanda lapha kwancamala lumagwaba
4: ngawo madoda ukhonze lapha eyalamba kwelakithi madoda
9: ngiyabonga mkhaya
4: awuzweke mkhaya taki.
9: Oh.
4: Hola.
9: Akho.
4: Right, 19 minutes to 3 o'clock emsazweni ngokuzi FM nakanjani sesiyawuphuma ke thina sithethe lapha ke uzama sama magic nakanjani engangena noma ngabe yini indlela zokusakaza ehahlale ke nawe kamnandi uzishala lapha ke u 5 o'clock ekunikeza nje kamnandi lapha ke ishow yakhe emnandi ngendlela emali salento kasobe sinayo lapha ke Friday uzama sama magic mawuthi awumazi uzama lalela fike uzoyibonela wena. Hey hayi ngiyakutshela bebe khona umhlali sobe sinabo kamnandi ngendlela laphana ke simakho umsakazi ukhosi asibeke ukuthi ubani omunye simtholayo ngapha sawubona ukhosi. Khosi ukhosi. All right, asenze kanje sawubona semoyeni
10: imfoko Ntombe
4: sikhona kunjani.
10: Hayi siphilile, siphilile, siphilile Ntombe.
4: Mm.
10: La kwaNongoma enduda uMakhoto kusele lo.
4: Mhm.
10: Entombela uyayazi ni inyosi ubaba uDlamini le eyayihasha umdlokombane lo sokwakhotana.
4: Hayi mfethu no angiyazi but.
10: Oh cha nimenyiwe ke lapha yana kwaDlamini elapha kombuzi kwaqondile.
4: Mhm.
10: Nimenywe unkanyi uphehla umamncane wakhe uThozi umagcina wayo inyosi.
4: Mhm.
10: Izinto ezimnandi ke lezo ngoba ngiya ekhaya elinomlando othile nengicabanga ukuthi cha injabulo ke into ehlala ikhona kwentombela.
4: Mhm.
10: Izolo ke bengilapha emona ngidla ithumbu into engijabulisileke emona entombela ukuthi ngwathola amafutha esothamile ngabuya nawo ngoba kukhona lapha asebenza khona. Angibonge entombela.
4: Awuzeke thank you. Right, I guess kichima sikunikeze laphana ke futhi omunye. Sawubona kukhosi.
11: Ndiyoza.
4: Hola kunjani?
11: Waphindwa buya ku line 3.
4: Mhm.
11: semsinga.
4: Ehe.
11: Womlinda uzokhodwa.
4: Yeah.
11: Kangokuthi mina kule mpela sonto hayi izinto zimakhafeshu zimakhafakasa kukhona umngcwabo nedwe duze wakithi kamakhelwane wami kashezi la kushone khona kufanele sivele sibambe iqhaza njengomakhelwane otherwise-ke nje cha i-weekend yami-ke bizobe ithe bengizobe ngise-Friday manje ngaleso sizathu hhayi ngeke ngisakwazi ukuphumelela khona umfowethu ezibuhlungu nje lezo kodwa nje-ke ngikhona nje-ke njengokujwayelekile umfowethu ngizobe ngivukngiye lapha endlovane kwesame rank la ngihlala khona injalo indaba mlindoza.
4: Alright, mfethu siyabonga uphili wezo.
11: Ngiyabonga mina ubala lolo.
4: Ah, siya.
11: Thank you.
4: Asibambe ogcina la ubukhozi.
12: Hayi mlindoza.
4: Ola kunjani?
12: Hayi, ngiyaright.
4: Awu ngase ngivala kamnandi kangaka.
12: Ngivalanga.
4: Mhm.
12: Ya, ngiya ekomunye umcimbi la kukhehla khona kodwa ngiye ngisho sibo ngoba mhlawumbe abanye abavame mang.
4: Ehhe, awu madoda.
12: Samkhona ngizoya kusasa.
4: Mm.
12: Hey, yazi nami ndoza ngicela nje ukuyicelela abalali bokhozi yazi ngicela kahle ngiguqe phansi.
4: Mhm.
12: Into asebayenza sonke sibadala okhozini. Yazi sibadala ngina 63 years.
4: Eish.
12: Ngaqala mhlambe orubo abazali bakho nawo bangakazali.
4: Mhm.
12: Ake nisimele kancane sesizwile sekwanele. Yazi angazi angazi lento esengiyenza abalali bokhozi. Noma ngangizonda avele noma ngangithandeka into engizongipha yona. Ngichitha isikhathi umuntu noma ngabade asangenile i-chance yokuthi uphinde ubuye. Uphinde into eyodwa enganasidingo engakhulunywa ngayo. Ngicela nike nesihloniphe nihloniphe nabanye abalaleli. Ngizozisha impela mhlawumbe abanye abazi. UThembi igama lami wakaButhelezi. Ngiyengithi uThembi Hillbro namhla ngisekhaya eDriefontein. Ngicelela nabanye abalaleli. Thina singenayo bayakhuluma nathi babuze sekwenzakalani okhozini. Ayi nami ngixakekela ngazo. Ake nime kancane ngiyabonga.
4: Thank you. Right, asambe sengomeni masibuya. Sibuya laphana ke nama voice note. Sizwe ukuthi bathina abantu emsakazweni Ukhozi FM.
0: Ukhozi FM.

0: Asambeke lapha ya ezincingweni ku 0860002437 ngekudala ngizokubheka nalapha ya ku TikTok sibkhoma @zamamseleku 7 na ku X ngibona ukuthi ke ubana bakhona ngalesi sikhathi ukhosi sawubona. Asibona ukuthi ubana omunye khona lapha ya ku line 2 ukhosi sawubona.
1: Uyembamseleku uyaphila?
0: Ngiyaphila njani?
1: Ngikhona nami la engeza imini usiyafanazo leshowe.
0: Yebo Mageba bayaphila abantu eshowe.
1: Basaphila njengoshweni bamsele inkinga bengayiboni.
0: Hayi kuhle mfowethu isonto lihambe kahle kodwa.
1: Hayi lihambe kahle kakhulu nje bengabona inkinga manje namhlanje ntamba manje ngiyalapha eOrlando ngobuka bafana bafana.
0: Uyobuka ibafana eOrlando.
1: Kunjalo ma.
0: Abantu bebhola madoda usuku libe luhle kebhuti.
1: Amen lokho benjalo kusishwa mezwana.
0: Danki Mageba sithola munye ukhosi sawubona.
2: Namhlanje kuyaphila.
0: Ngiyaphila njani?
2: Asiyaphila nathi ukhuluma noPhumlani uJohn Ngomezulu emaduba kaMthola.
0: Yebo Phumlani.
2: Hayi cha mina ngithi lihambe kahle ngoba ngibona kongamathize thize kuyasebenzeka nje futhi angiboni ngathi khona ngathi masedlekile.
0: Hawu asibonge mfowethu makusahamba kahle nje bhuti siyabonga danko.
2: Sure.
0: Sithola munye futhi ukhosi sawubona. Ukhosi sawubona? Alright, line 4 ukhosi sawubona?
3: Zama Mthombeni.
0: Unjani wethu bekhulu?
3: Siyaphila njani ni?
0: Siyaphila nathi.
3: I know, yimi lo impela. Ayisane iziki lomkhuhlane nje phela nje ubusizo sikhuluma nje.
0: Hey.
3: Sikhuluma ngathi angazi njalo.
0: Hayi ba.
3: Umkhuhlane ke kuyiziki lawo nje ngiyakuzwa nje nawe.
0: Hey, mina nje ayabona nje lomkhuhlane nje unokungijwayela kabi nje. So ubuya kwesibili

0: Fitting scheme, Uma. Yeah.
1: Akuyindaba sinazo ngikuthandani. Ngikuthandani yazini. Siyabonga ngezuwe nosuku oluhle dalwe. Bye
2: bye nalumeno athi
1: ncwa ncwa. Abafethi yazini.
0: Khosana sifihle nganeni. Itshela ukuba uthi uholile. Yo.
1: And unemali uma. Unemali uma. Fanele siqiniseke futhi kusasa ukuthi ngempela ke leli khekhe yalithenga nama chips no sweet ngoba hey usenkingeni.
0: Usenkingeni ngoba ngempela.
1: Hey bakithi sibathatha abanye sizwe bakithi. Hey ukhosi lo dadu ekseni sawbona. Uyinkalakatha for sure dadu.
3: Sawbona malume.
1: Sawbona mshana nami kunjani mfowethu?
3: Yaphila.
1: Bingelela nangu Anthem Rose khona na.
3: Sawbona ani.
0: Ya mshana wami unjani?
3: Yaphila.
0: Siyaphila nathi ya ubufisa ukuthini kumalume?
3: Ani.
0: Ubufisa ukuthini kumalume?
3: Oh ngifisa ukuthi ke indaba enkulu iKilimanjaro.
1: Kilimanjaro.
0: Oh iKilimanjaro ubona ukuthi yona enkulu kunazo zonke ikuphi nendawo konje?
1: Emshanam. Konje ukuphi nendawo eMount Kilimanjaro?
0: Ila Africa.
1: Isi Africa.
0: La ukhona nawe ngoba phela nawe use Africa.
1: Yeah. Eh. Okay. Manje mshana masalithola nganegama lakho sikhuluma nobani thina usifonela nje ukuphi?
3: Umnqobi ngwakampela ngihlala eMkhumbane.
1: Ah, siyabonga ke Mnqobi mfaka mphele. Ube nosuku oluhle namhlanje mfana wami yezwa.
3: Yeah.
1: Danke.
0: Ah, eza semabheleni bakithi ogogo bami lapho. Ila ngidla khona masi phela kontuli. Omphemba.
1: Injalo lento. Hayi ke eligame ngike ihora lesithupha ke ekseni namhlanje ke sambe ke siyothola inkunzi malanga ke namanqampu unqapho ukhabazela. Masibuye ngapha ke bodadoso iqhubeza bakithi. Nawe ungabe uqhubeka nawe uthumela nje ivoice note ku 0791639874 0791639874. Awusitshele nje ukuthi iyiphi intaba enkulu kunazo zonke emhlabeni. Khabazela.
4: Ligama enqhora lesithupha emsazweni ukhosi FM usikhumbuzo umkhize anginawo amaningi ngizothi nqampu. Izikole ezikhungethwe izinkinga zemali esifundazweni kwaZulu Natal zizolekelelwa ngokutakulwa kulolu bishi. Emva kokuthi ihhovisi likamgcini mafa kulesi sifundazwe likwazile ukuthola imali engu 2 billion amarandi ehhovisi likamgcini mafa kazwelonke ezokhishwa ngaphambi kwesikhathi esifanele. Kushe imjondolo engaphezu kwekhulu emva kokuqubuka komlilo endaweni enemjondolo ebizwa ngokuthi kuse Plastic View. Emkhadlini idolobha iTswane izolo ebusuku. Kanti usomlomo wesishayamthetho sikazwelonke uThoko Didiza uthi umsebenzi wePhalamende wokuqapha indlela okwenziwa ngayo izinto eminyangweni kahulumeni eyahlukene udinga izinsiza kusebenza ezifanele. Malibumbani hora lesikhombisa noma kanjani ziyokweluka.
1: Khabazela.
4: Mniso emvula.
1: Kunjani mfowethu?
4: Ngaphila bafo kunjani?
1: Hayi siyavuka mntakababa.
4: Number 1.
1: Awuzweke.
4: Lwesihlanu. Lwesihlanu noma Friday.
1: Ah bafo ulesihlanu ngoba yikho yona bafo.
4: Yona ngeke.
1: Eh umuntu othi Friday umuntu onaye.
4: Yona ngeke.
1: Eh ngeke vele usukusukela isingisi nje futhi ngeke lento yokuhleka
4: bafo. Yeah ngijabulela uma kasinazo ukuthi uholile.
0: Ubona ke.
1: Friday yikho manje. Siyabonga mfowethu.
4: Sho bafo.
1: Nanga umkhabo ngenamkhabo faka madonsela nezimidlalo.
5: Nezimidlalo.
6: Alright asibingelele kuyithimba lonke iyona lapha kucozi breakfast sibingelele kumlaleli wocozi FM kwezemidlalo sicwele uma ngabe siyivula nje udaba isiliphetho lihamba phambili kweza manje umqeqeshi weqembu leOrlando Pirates okwazile ukunqoba ke icoco ezintathu kuyona ke isizini ka 2025-2026 uAbdeslam Owado usethusa abaningi ngemva kokuba ke eveze ukuthi ngemva kwemidlalo emibili nje ngonyaka wedlule efikile eqenjini leOrlando Pirates wafaka ke incwadi yokusula ngenxa yengcindezi ayithola iqhamuka ngaphandle kubalandeli kodwa ke iphathimandla zeqembu zabe sezimhlalisa phansi zamncenga kuba ke aqhubeke enze lo msebenzi ubekhuluma kanje nge athi ke iqembu leOrlando Pirates lenza ke umzungezo necoco zabo ke abayinqobile kuyona ke lesizini bejabulisa ke abalandeli kanti emidlalweni yemibili yakhe ke Owado yeBetway Premiership washaywa ke lapha ke amaqembu ayengabhekiyo ukuthi angashaya iqembu leOrlando Pirates okuyinto ke yamenza ukuthi afake incwadi yokusula kodwa ke uthi ukubekezela kwakhe ngemva kokuba ke abaphathi beqembu bemcelile ukuthi aqhubeke nomsebenzi uthi kona ke okwenza ukuthi kuzale ke impumelelo enhle kangaka lomqeqeshi odabuka ezweni lase Morocco bese kuveza ngokusobala ukuthi ukujabulele kakhulu kuyibona ke bangomunye wabaqeqeshi abaqophe umlando ngoqoba ke icoce intathu ukufaka phakathi se MTN 8 Carling Knockout kube yona ke iBetway Premiership ujoina ke uhlu labaqeqeshi ngabala kubona ke uRudy Crowley.

0: inhle lonto le khombisa ukuzwana nokuthandana kubantu besifazane inkingi singaqala ke makuyijoko sencomela inye ijoko
1: nami ngiyayizibuza ngoba uyazi umfana wami nami wangitshela lokho ukuthi yena akafuni ukungona omnye umjeni kodwa mina ngiyayibuza kanti kunani nawo futhi wazwa right
2: hayi mpala ngabe isikhathi
3: uvinjembu
4: Rosa, Kukhozi FM.

0: imizuzu kayishumi nahlanu eselele mbaneke ihora lesishiyagalombili ekuseni asuka amajoda usinomsolo athi ndikhethaloa njengoba nawe wenze njalo nje bakithi wathi cha kuyo yonke khona impakithi ngifanje nokhozi FM nokhozi breakfast sikuthandani hey wena hey lalela le Stefano mrozawizi njengoba sangaba iplama nje senza ngamapayipi angifundelanga yonke lanti
1: cabanga mfowethu wawubuka abantu benza
0: amapipe impela ngiyabazi nje impela ukuthi ngiwaxhume manje ngingakode ngiphosa nje iso
1: ama fittings uma sebekiwe nje lanali ipipe awubona nje nali ele copper awunale le plastic mayipoli banibani awuhlanga ungazi uzoyophuma uyofuna umuntu ngaphansi
0: cha ngeke kuyinkinga lokho yabona nje bakhona abantu abaqishe bafana nami impela asebenezinto nje ezingama business nemisebenzi abayenzayo abangazange bayifundele enhlobo khona umfowethu lapha ekhaya uzimbizo shaka uKhayile Hlupho kaSibisi uMahlase yabona uMahlase ukhule efunda ebuka kubaba wakhe bekhandi babakhe uMahlase bekhandi nakazi ubona usomgadi engathi ngalale iphumule insizwa modwa iqhawuleli lela beyibuka yonke le nto le Hey ukhaya wasimangaza emva kwalokho na ukhaya na manje usiyayikhanda lezi zinto manje zivuke futhi ziphile
1: ama radio ama phone
0: ama TV ini nefeeli izovuka sebeyaqala nabantu basendaweni manje bathi hayi ukho ukhaya engayilungisa lento namhlanje usebenzele inkampani esezingeni engazange lento ayifundele kodwa yamholele ekuthenini azabo utechnician manje kule nkampani
1: lento ithi yini into ozalwe nayo okwazi ukuyenza nokwazi ukuyibukela kwabanye abantu ugcine nawe uSweetie omunye uthothi uyapenda izindlu kodwa akakufundelanga kodwa kuyaziwa ukuthi uma ngabe ufuna ukonga upende wakho uzokutshela ukuthi uthenga imigqomo emingaka ungawuthengo njena uthengo nje uyaboya izinto ezinjalo uhlanganisa kanjani opende akakufundelanga indaba ukuthi imbala ihlanganiswa kanjani noma ixutshwa kanjani usekumane uyayifundela nje lesi certificate asenaso mthambi asenaso manje kepha uyiqale nje mina kakhulaza ubaba ubethanda imoto indaba zokuthenika uyaboya imoto nje yena uyazenzela so ungakwazi ukuyifunda lezo zinto kuyena uyabona nje imoto lezi kakhulukazi ngiyibona lezi moto zamanje esenihamba ngazo vi ayisafani naleziya lezani uthi mthambi ukhabharate unenkingi uyayibona lento mhlawumbe uthi imoto ayiduma
0: ayiduma ya
1: omunye umuntu ngeke ngamlungisele omunye umfowethu ngangigodwa ngiyekhaya ngiyamonta umile nosisi lapha ngiyababona futhi labantu ngempela ubona nje ufake nezibuko angisho ukuthi njengawe vi
0: noma ngifake ibuko
1: ngiyamonta akazi lutho umile
0: yabo
1: ngabona nje basendaweni eyingozi futhi kanje ngathi guys are smart sami ngafukwenze njani hayi imoto ngamdonsela
0: upetrol
1: ngamumomela ngavula ukhabharethi
0: wathi wathi
1: wathi dumes
0: yathumi
1: mona
0: abraza
1: nomuntu wakhe
0: asuka akaqolanga ikhilima njalo iqala uyihala umraza ngalinga hey ake sizwe bakithi ukuthi bathini abantu eMzantsi Afrika abafana noHamilton Naki nababangasho basifakazela impela ukuthi cha bafethu namhlanje nje nginjenje ngoba lento ngayibukela kusibani bani kodwa ke ngabona sengikhona kuyona lento ukuthi hayi sengayifundela manje kodwa iskill ngathatha kudala asibathatha sibezwe mfethu ukhoze breakfast sabona
2: eh ninjani
0: siyaphila mhlonishwa kunjani mfethu
2: siyaphila
0: awuzweke
2: mina nginapha emajardin phela ungazisho
0: awungazisho ke bafu kulungile bangaze bezothatha iskill sakho
2: cha ngizongena kuleyo kupenda
0: okay
2: impela nami ngabona ngathi ngifika nje lapha mina ngishaya ingadi kodwa nje kema ngibuka la ngibaqebe khona lo bakufisho indoda lo bakuye khona ayiphenda alokhu ngijontsha ngeso lokhu ngijontsha ngeso ah ngiyabona time man into iyenzeka ngiphathiza nami ngathi ngilangisishonini umlungu lapho ayithufuna umuntu ozompenda athi hayi ngikhona ngiphathiza ay ngiyabona ishaye kanti lento lo code 1 code 1 code 2 code 3 oh awu ishaye kanti lento lena ayiphenda
0: hey wena
2: hayi manje hayi sengishaya impela
0: unamanga but usuyimele manje
2: hayi umshuko manje bese ngicela lapha bahlonishwe
0: yeah
2: manje lapha kutuvi ngicela ukubuza bangako umama lapha ngeke ntuma mncane lapha
0: kephi khona manje bafa
2: lapha kwakho ngicela ukuba mncane wendanza yakho
0: hawo
1: mana ho
0: angisezwa ke kahle ke manje awunabo insizwa nje uthi lo bafa
2: ka kahle kahle mina ngiyathe ngamthanda uvi kahle kahle
0: yebo
2: ngiyathanda sasevi manje
3: yini uthanda ukuvi yini uthanda kumvelasa
2: ngifisa ukuthi ngathi ngakhana omunye
1: konje futhi uthe ubani igama nesibongo
0: Eh kodwa ke cha mfethu leso step is bafa asisikhweli thina bafa ayikabi ayikabi mfethu eh cha hayi
3: siyambini
0: ngisengelusa mina bafa ngelusa mina mfethu
1: insizwa le noma
3: kaze kamkhumbula uthi ngitho yenza
0: kodwa ubumkhamba teni makunje
1: insizwa le noma une voice mhlambe ethe uqina njengomrose
0: ngeke insizwa
3: insizwa
0: hayi le insizwa
1: okay
3: oyishaya ngabanye abantu
0: besilise nje aba uthi unale yamizwa
3: uchazwe umvelase
0: cha yobe ngani yakwethu leyo mina nginayo
1: mfowethu ufuna ukupenda novini
0: nange sefuna ukupenda
3: abo mamncane weingane
1: insizwe
0: yagetsha
1: uyagetsha
0: cha mfowethu ugejile khona kodwa ngoba ke sisemsakazweni hayi sohlonipha nje kodwa ugejile ugejile impela
1: ngoba kube besingekho emsakazweni
0: eh ngoba singekho impela meke ukukhuluma ukuthi kulungile asibathatha ababili abathatha bokugcina umfethu kwesidlule mhlawumbe bazothanda nanga umrosa lo bayeke mina phansi sabona ekseni futhi kunjani
2: hey kunjani
0: akusahambi baba hayi
2: ngeke akasukeli ngeke lapho
0: hayi sukani bafethu ngilamleleli
2: ya ulamlezi kwasiye rent ukukhuluma nodlala hayi wachamana
0: sho mfethu
2: Ya, ngiyalizwa. Kodwa ke angikho lapho.
0: Ngiyabona mthi, lalela mthi kulungile bafu. Akusasebenzeki manje, siyahlupa lezi la.
1: Seriously.
0: All right. Shonga bem.
2: Mina engake ngakubuka, ngangekubuka kumalume kakhulu ukulungisa ama fridge, ukukhanda ama fridge. Hayi nami impela hayi. Singakubusela ifridge liphile ngqo.
0: Unamanga mfowethu.
2: Asingakubusela ngempela ifridge ngempela ngempela. Ngokubukela nje lapho kumalume ekhanda amafridge abantu hayi nami singakwenzela impela.
0: Manje usukwacabanga mhlawumbe ukuthi ke ngoba nakho usunaso lesi skill lo mfethu usunabo lobo buhlakani. Uzama ukufundela ke manje uthola nje next pressure.
2: Ya ya ya ngingakucabanga lokho kodwa ngisenhlelweni zakho.
0: Hawu naso ke mfethu sikufisela konke okuhle mntakababa yezwa.
2: Hayi ngiyabonga uthakalo mhlambe kwasiyerene.
0: Thank you mfethu. Bayaphila abantu emlazi sanibonana usuka madoda. Kuhle ke maka unje. Ake sithathe umunye wemrose ake sithembe ukuthi ngeke isiphinde liyathe. Ukhoze breakfast ekseni sabona?
4: Yebo unjani?
0: Siyaphila kunjani njalo?
4: Ngiyaphila.
1: Aha, sikhuluma nobani ekseni?
4: Khuluma ngovuka amathonto dokotweni.
1: Ha! Madoda dokotweni ngithi la ngizalwa khona esigodini sakithi dokotweni emaqhambini hayi suka
0: siya
1: boma thonzi waza sithandwa sabe
4: ngingafundela ku caregiver kuloni
1: caregiver wafundela ukuba oh wavele wathanda nje ukwenza lento yokuba yi caregiver ungazange ukuqeqeshela
4: ngiyidomestic yabo
1: ya
4: ngomunye futhi ngizongelayo waba kwenzi caregiver
1: ehe
4: yo wabani caregiver ngabona ukuthi caregiver yenza kanjani sifunda kanjalo
1: wafunda kanjalo kumanje nje uyanakekela abantwana uyanakekela mhlambe nabagulayo izinto ezifana nalezo
4: eh
1: hayi bo futhi uyakuzwa ukuthi kusenhlizweni yakho
4: eh
1: kuyakusebenzela manje usuthola namasendi yini wemkhaya
4: manje mkhaya sahleli ngoba angisasebenzi noma
1: okwamanje usamile hayi ke kodwa ngoba ikhona ilona elenza ukuthi usebenze kusho ukuthi ungumkhaya uzongena umuzi ngomuzi ubheke ogogo ubheke omkhulu check ubone yonke into futhi usuyazi ukuthi kwenziwa kanjani kufakwa nama gloves yonke lento bese bekholela phela izingane zabo lezi ngoba zona isemsebenzini uyabo ehe hayi siyabonga
4: ngizicela phesa noma wamashandi la njalayo
1: aha
0: mthathe ma
4: Mama, ngithi khona ngikhoza mama Shando ozala eDotlane.
1: Ngiyabonga bakithi ngiyabonga.
0: Siyabonga siyabonga nkosazana siyabonga bakithi. Yabona ke maku nje Mroza Wizi Mroza Easy Mroza Riri. Angcono umuntu ke avela thathe owesibili inkosikazi ucaca ukuthi asekho kulento. Kwenzela ukuthi umuntu azophepha ngoba ngathi asiphephile. Sithatha nje owesibili inkosikazi ke ngcono ke manje ngizomlobola ngamabhafala. Asicula ikho la.
5: Lona uvi nom Rosary.
6: Mbonani ekseni igama lami nguNeliswa eMathabede wakwaMasondo olapha emkhandlini wasondini. Ngisicula nathi ekseni ngingoma kaLimits ethi amaBuffalo namaElephant. Umama wegraduate indima 21 years usosayensi. Ngisicula nathi kumaBuffalo
5: breakfast.
7: You are a

0: Lottery 2003 mobile app noma nge-cellphone banking. Panda Pusha Play. Abadlali kumele babe neminyaka engu-18 nangaphezulu banalo ngokuphelela. Ithuba yi-operator eziqhenya yi-National Lottery.
1: Ezingasoze zabuna noziphiwe Smia.
2: Sithi mina nawe sizohlukaniswa ukufa. Namhlanje sokhuluma nomnumzane uThamsanqa Mahlambi uthi nje siphiwe nangumahadebe kade sathandana naye.
3: Sithi lapha yakwajane endululwazi lapha iqala khona le nto.
2: Namhlanje sifusa nje ukubungaza uthando lwenu.
3: Ukuqala ngempela kokubona ukuthi ngiyobe ngingalenzi iqiniso ngithole ingozi yemoto ngise sibedlela. Ingane yabantu yama nami kunzima kungelula. Yila ngathatha khona ke isinqumo.
2: Ngiyafisa ukuthola mahadebe ukuthi yini owathi yazi ngiyamvuma lo muntu.
4: Ngazibophezela nami ukuthi hayi njengoba sisuka kude naye impilo izoqhubeka. Sesiyiphushile le mpilo noma izimo zivela kodwa siyabambisana impilo iqhubeke.
2: Yini kodwa ibamba uthando lwenu?
3: Ayazi ayikho into endlula ukubekezelelana kuzo zonke izimo nokuthembana nokukholelwa komuntu nokubeka ke uNkulunkulu kuzo zonke izimo.
2: Umculo ubambe kangakanani iqhaza phakathi kwenu nobabili?
3: Kunale ngoma kaThamiya ethi Who Do You Tell? Noma ukushitha isimo yazi uma kuwe kwadlala leyo ngoma kaThamiya.
2: Umtshela umama ukuthi umthanda kangakanani.
3: Sithi ukwazi ukuthi ubaba ukuthanda ngenhliziyo yakhe yonke. Ubaba uzoma asebenze kanzima. Sifike esicongweni sentaba. Ngoba ngilenze iphutha uma ngiyokuthanda ebuhleni nasebubini.
4: Wow, ngithanda umntaka mamezalo.
1: Ngo 12 kuya ku 3 luhamba phambili. Johannesburg. Sithole ku 91.5.
2: Njoma manje umnandi kakhulu khona uKhozi FM
1: noma ku SABC Plus app. Ulalele uKhozi FM. Luhamba phambili.
5: Ihlozi lamlila.

0: yezemigwaqo nonokwanda dima.
1: Njengamanje ngifuna sibheke uhambo lapha ku N3 usuka eMaritzburg ubheka ngeSethekwini ungasuke ungaba nokubekezela ngoba isiminya minga iyonanto nje esasibambe kanzima ke njengamanje lapha yana nje ngathi ubheke eHammersdale kuthandwa ukubanzima kakhulu siphinde ke futhi sivinjwe i-truck ke mafika lapha ngase Hammersdale ivimbe lo mugqakelo lohlangothi lweimoto ol egijimayo noma ehamba ngezivinini esiphezulu ugade nje impela indlela oshayela ngayo noma ungabale ela lapha yana nje ku R103 makuthi usuke eThekwini ubhenga khona ke Maritzburg kuphela nje kumele ubekezelele isimo sesiminya minya esibangwa i-truck nakhona ke evele yama endleleni ungakafiki lapha ku Market Road kodwa nje ngale kwalokho uhambo lwakho phakathi kwamadolobha lawa amabili ngibona sengathi ke cha luzoba impumelelo kodwa ke mase ngiqalaza ke lapha ya eMnambithi ngiyacela ube nokhulu ucophelela ezakhene nje impela la iviki libe manzonzo kukhona nje imbikisho esukayo amaphoyisa nabomthetho futhi belekelela kakhulu ke ngokuqapha isimo somgwaqo namanje umlayezo awukakashintshi ukuthi umshayeli alungiselele nje ukuthi

0: DJ Tira in the mix ku Khosi FM, PC Cap Masters General Simamane nje phela ke uthi awungazi uzongazi mungamazi uzomazi futhi ke hayi ukuthi awumazi ayekho umuntu ongamazi uTira. Come on now, come on. Oh, Grand Tira,
1: ola ola ola, ngiyabona sibona sithandwa.
0: Ah, ke chef Grand Buddy,
1: upartner wakho.
0: Oh, impethu uthe lozo sibona ngomsomluko uthe nje ufuna ukuthi ashiye as amantombazane yabona kahle hle nje ama guest ama
1: mina uthe uya Maldives.
0: Hayi kahle ba.
1: Hey, akutelang
0: lutho.
1: Hey, sesibona sesifuna ukubona nje izithombe zakhe eselaphana olwandle eqembile ngenhla ebangena.
0: Utshara. Amfethu sikhoko sami, lalela ke la ngiyazi vele ukuthi ke lengoma hayi sasikhuluva ngayo ngoDisemba kodwa namanje iyashisa abantu ke basakhuluma ngayo kakhulu ke. Ngiyazi nje lapha ukuthi ke futhi khona enye ingoma lapha ke ngithi EP lapha ke wikhiphe no Dunky Boy.
1: Yebo yebo yes.
0: Yeah, ethi welcome to Durban. Awushela ngoba ivele vele skipha ngalo EP leyo.
1: Hayi yabona angithi isikhathi segqomo sifikile manje.
0: Yeah.
1: Abantu bafuna umusic and kade silokhu sisebenza no Dunky Boy besinamaculo amaninga bese hlezi nje yabo sa decide ukuthi ena I know let's take out the EP abantu bajabule ngoba abantu bayawufuna umusic.
0: Lapha ngiyazi ukuthi wena uqhamuka kahlabisa u Dunky Boy uqhamuke Nanda kodwa ke phela ke uyabona umculo ukuthi ubani uqhamuka phakuna ndaba mase sihlangene nje imbumba so yini lenze ukuthi ukhethe u Dunky Boy ukuthi ni shine ile EP.
1: Ey yabona abaningi ama producers engisebenza nawo yabo actually ngithi nje ama producers bengisebenza nawo ukuzama ukupusha ukuvusa isound yethu igqom yabo so Dunky Boy umunye umuntu engisebenze naye kakhulu yabo ekwenzeni amaculo egqom if nje uzokhumbula ukuthi even nale attack ethi u boy is cocked Durban
0: yeah
1: ushawe imakoya bearing
0: ashup,
1: ashup. So i voice yami le lapho so lakho nje kutshengisa khona ukuthi ey kade silokhu siwa sivuka
0: sizama
1: ukuthi sihlanganise lento so nami ngiya jabula ukubona yabo omunye wethu ekhuphuka ngendlela uDunky Boy akhuphuka ngawo and nami ngazi ukuthi kona u5 set oncane ngokuphosile lapho owenza ukuthi nayi journey yakhe icruise kamnandi kanje.
0: Ngiyazi ukuthi mfethu wena nje makuthiwa iproduction nakuthiwa ingoma ama hit ukhona phakathi ungathini ngokukhula kwegqomu nokuthi ke isishintshe kanjani kule minyaka nje edlule.
1: Ey ngasho ukuthi hey sike sashizila khona hey hey bese ke kwa peta patike qina sahlanganisa ngempela ama production nje ubonile kuye waphuma ipukupuku lapha ni
0: Kijima
1: no Beast lapha na kwaphuma lapha no DJ Leg naye ehlanganisa ingoma yakhe no Zinqumalo baqhumuka no Golide lapha na bethi cela sithi
0: Yeah.
1: So I yabona mina vele into ebengiyilwela bengilwela nje ukuthi igqom ikwazi ukuthi ibuyele ngoba phela iyona thina esiphila ngayo kakhulu la KZN yabo and futhi ngendlela engibona ngayo manje indlela abantu abathanda ngayo ama challenge yabo tekela ngayo yabo abantu bayatshengisa ukuthi hayi bo ngempela kade bewufuna lo mculo lo ukuthi ubuye and baya ujabulela ngendlela obuya ngayo manje
0: uma tira abantu njengamanje ngoba kuthiwa umuntu ufuna ukumnike imba zakhe saphila uma abantu bekunqoma futhi bekubonga ngeqhaza olibambayo ekukhuliseni futhi nokufufusa ya ukuphakamisa nje abaculi eNingizimu Afrika ngeke ngithethekwini eNingizimu Afrika ngoba wena usham ama collabs nje hayi bokhona nenye vele oyishaya nobuhle ne
1: khona ngisenda kuyidropa nobuhle manje
0: sini lapho hayi igqom nayo
1: gcile nga yebo baba yebo baba
0: ubushaya igqom usoke sisi
1: ngiyakutshela.
0: So mfethu if umuntu akuncoma ke wena uthini ngicela na uthi ubonge bakuncoma abantu ngiyazi nawe ngicela ubonge kulaba abalibonayo iqhaza lakho.
1: Hey ngithi mina umsebenzi usesemningi yabo umsebenzi usesemningi ngoba kubalekile ukuthi ngempela sizama ukuthi i-talent esinalo la eSouth Africa ngempela sizama kuliphakamisa yabo so nje kuyimanje nje sibhizikeke ke manje noGolide Mketuleke hayi silwa noGolide Mketuleke manje naye siyamhlanganisela ngoba hey uyashisa bu uboy uyaproducer uyacula yabo u DJ yabo all rounder nje ngempela so siyazama ukuthi simhlanganisele that's why even this Saturday siya simuthi vr
0: ya
1: concert yakhe
0: oh kule concert
1: siyakuzwa Golide
0: kahle bo
1: hayi kodwa abantu bayobona ke izinto eziningi lapha nezinkundleni zokuxhumana but nje this Saturday kune event ekhona la eThekwini ethiwa siyakuzwa first uyiyona ke inakuzana i-event kaGolide ke ka decide ukuthi naye ayihlanganiselene ukuthi naye ayitshengisa ukuthi ubani so hayi ke so mbona ukuthi hayi ke uzosijayivisa kanjani ke ngomgqibelo ongelali ithikiti uyazi ukuthi kufanele kenze njani
0: siyakuzwa Golide siyakuzwa. ngizobuza. Okay, lo mbuzo ngizobuza ngoba njengamanje usubala abaculi abaningi kabe futhi nabo asebephumelele vele nje kule ndima yomculo. Ungathini kulabantu abathi utira uma ngabe ke esebenza nawe ufuna ukuthi kugqamena kuphela noma ufuna ukuthi mabe ukudinga mhlawumbe uma ngabe usashisa kuphela kodwa uma ngabe mhlawumbe usuwehla ukushiya kanjalo. Uthini kulapha?
1: Ay, phezu mina ngithi into engiyenzayo ukusebenza kanzima ukuthi abantu baphumelele
0: yabo
1: ukuthi akuthi abantu benzani ngokuphumelela kwabo yilokho yabo if ungabe khona mhlawumbe okhalayo ukuthi mhlawumbe khona engingakwenzelanga for someone mhlawumbe angasho ukuthi ha why ungamenzelanga lo something yabo but if ubheka kahle from nje ama Q Twins yabo sasawashayela i-event lapha ne Playhouse yabo so sayizame ngempela ukuthi umuntu okhona otshengisayo ukuthi uya kukhuphuka siyamsupporta naye ukuthi akhuphuke and I kube kuthiwa bese ngabambisene ngale ndlela esibambisene ngayo as a movement yegqomu hayi ngaba sikho la but kukhulu ukubambisana wonke nje ama artists asebenza nawo khona obhuwa khona ukapteni khona osan onza khona oke masters khona o general smamane baningi united zama ukuthi sikhuphule lo music lo ukuze abantu bazojabula
0: nansi ke le bethu ngoba yakho ethi senze njani vele
1: awawa
0: I'll play it
1: Awu yazi zobona only teacher tira bathi makoya bethu athu malume yalumane usabaluma namanje awubalume malume

0: kusempondo zankomo noma ngabe kuphi nezwe umsindo sikhatha sikubeke ukhosi FM uhamba phambili ezemigwaqo nonokwanda dima
1: Aye sengivalelisa kuleli viki 731 isikhathi sakho melokhozi kanti njengamanje sithanda ukuthola kanzima lapha eThekwini makuthi nje uhamba lapha yaku M4 usuka ngakhona enkabeni yeTheku kanti ke ubheke ngakhona ke futhi ngase omhlanga ugada nje isiminyaminya ngoba kuneyimoto eshayisene cishe sekuphele ihora ke kuneyimoto eshayisene lapha ya ngasi ku M41 ungaka ngene ke lapha ngasemhlanga ube nje nokubheka zelake unoma ubalekele ku R102 bengizosho ukuthi ngene ngo N2 freeway kodwa kuthanda ukubanzima futhi nakhona ku freeway isiminyaminya nje impela silokho siyibelesele into engapheli mawusuka nje lenga ko Edwin Swells uzuyofika lapha na emhlanga uphinde futhi ke uyofika lapha kusibaya drive imoto nje zishaya ngonyawo lonwabo into yokusiza ke ukuthi ubalekele ku R102 ngiyabona ukuthi ke njengamanje iwonamzila ongakukhipha leyo nkinga mangibuka uhambo olusuka eThekwini ibheke lapha eMgungundlovu ndlovu kuphela nje kunokubambezeleka mawukuthi nje ubheke ngakhona ngako Ashburton noma ke futhi usuke eMaritzburg ubheke ngakhona futhi eThekwini Cliffdale Shongweni nalezo ndawana nje izinazo futhi ziyithwele kanzima isiminya minya engathi nje impela ungabalekela ku R103 udlule lapha ngaso engase Drummond maphakathi nesifundazwe mangifika nje le Escort konke kuhamba kahle Van Rienen sengena ngakhona futhi ngako Harry Smith okumzila omkhulu la South Africa ayicha njengamanje konke futhi kusankume ngomumo kodwa ngiyayibona ke inkinga ifika lapha na eGauteng njengamanje uma ukuthi nje impela uhamba lapha phakathi kwaSpitoli naseGoli

0: GQ Clyde, House of Esama, Gukozi FM. Ziyakhipha 12 to 3 njalo ngomgqibelo ekuseni noClarissa Wampeka. Sesiphakathi sikhona ke okwamanje. Ladies mantombazane ngelokhu ngibizile nje and yabo yalento leyo ukuthi ngihlezi mabiza njalo ama ladies ngoba ngikhathaza yakhathazayo ngathi baphi amantombazane aphi athule nje ingoba aniwaphi imali owumuphe nje mfethu umuntu imali mfethu jabulisa inhliziyo ngiyazi usuyazi manje mbona nalokho usuyazi uClarissa uyayithandela imali futhi ngiyabathandela nodade bethu ukuthi bayo nemali amajonge enze njani bafowethu yini manje kwenze njani ngithe ngithumela iWhatsApp voice note lapha ku 0791639874 sashekhani ukuthi siyaphila yini
1: Clarissa unjani ukhuluma noNcane kaZulu emabubini esigodini sasemkhuphula hayi bayeza-ke impela okholwa zuma bazokulanda abadlali-ke bayeza-ke impela bokufika lapho ngamakhwantam bezokulanda bezokulanda impela uzoba umakodwa khona la emsinga okay
0: inkulu ndawo yasemsinga nanenza njani ngafika kanti mina la ekhaya kahle kahle
2: Clarissa
0: yebo
2: kunjani mfethu hayi khona ukukhuluma nomphikeleli Mvelase la emnambithi emanzini abilayo hayi sonke sisi hleli nawe olamlalelo horo asekuseni bayo
0: siyabonga
3: Clarissa Mamfeka kwayintokozo ukuphila sibe ndawoni ngala engeza imini osafana zuleshoyo sasihlalele nje nawe kulungele ke
0: bhaaha
4: sawubona sawubona msazi wami nkululeko umlungwane lo lapha endaweni wonongoma kwalendizwe tuzasimthasha naye ngithi msazi wami hlezi nawe nje kuzokulamlelo hora
0: aw bayaphila abantu bayaphila abantu
5: ziyakhipha ngihle nawe Mafeka ngilalele ngisekhaya ngothi ngakulwane isigodi ucela impilo lo danko
0: danko icela impilo
6: ya sawubona Mafeka
0: yebo
6: sibusiso galela mbanjwa ngilaka SL Transport iyasha impolompolo hleli nawe nje sibeka indlebe siyakuthanda kakhulu sisi wami
0: Danke mabure, danke mabule ngiyajabula. Wonke umuntu umejabulile nami ngiyajabula kakhulu. Awuthi kuphathele something la ya DJ Tira le.

0: ngu Clarissa wakamfika ngihleli nawe kwizakhipha mosa nakufika njena sithamela la isiqhawo sobuciko namhlanje sikhuluma ngeinsizwa lapha yana ayikhande ingqoko nje baye basehlathini kahle kahle abakushaye lapha noqoko lakho lubi lento le office ukuthi ube yona sikhuluma noshangaselana ke all pets leli thimba leli labafowethu abenza ukona lo msebenzi lo le msebenzi sikhuluma ngayo siyazi akusona imsebenzi emihle yabo ebukeka nje ichaza uhlale ube clean cha sikhuluma umsebenzi wezandla lana umsebenzi abantu abayiphilisa ngawo sikhule wenze wavele siwubuka and le nto le ihambe nathi iminyaka kuzokuba manje futhi sawuthola umsebenzi wezandla usawuthola futhi nokubaleka kakhona nasemphakathini bakhona abantu abathengayo abasupportayo futhi into enje bayibiza ngoqoqo ZN lana sikhuluma nabo ke siningi nje into engifisa ukwazi sesikhulumile ngo you know ngomthelela womsebenzi wabo kwimvelo ukuthi ke kuhamba kanjani khona nanokuthi ke umphakathi uphila kanjani ngawo lo msebenzi lo abawenza nje belapha endaweni yasemntu bantu wemfekayo khona la eKZN si la shangase umuntu onjani kahle kahle umuntu othenga ugqoko lwakho
1: umuntu othenga ugqoko inoma ubani ophilayo lithe ngishona abelungu inoma ubani nje ophilayo ngoba ugqoko uyakwazi ukuthi ilono lisizayo uyabona nje mangabe uyacabanga ukuthi makuzoba nomsebenzi senizodla nidlele kothayela noma ndlele emapletini uyabona umsebenzi osala usale ngemumva wokuthi kuwashwa amaplate uthi ungakanani kanti abantu mazoba thathu bayobufaka ugqokweni ufaka inyama ugqokweni uqotshela uqotshwe ugqokweni kudlelwa ndawonye ugqokweni so wonke umuntu uya qualify cha ngaba noqoqo noma kuthiwa umuntu mhlambe ke ongakholelwa entweni zesinto angithi yabraya wena ngelinye ilanga nawe kwi customer late sondela uzothenga uqoqo umuzi nomuzi awube noqoqo ijongo nojengo malibe noqoqo insizwa nensizwa ayibe noqoqo hayi noma iluphu uqoqo nje uqoqo zethu injalo lento
0: ehele awungitshela shangase mawuthola ama order sithini lawo khona umuntu usha nje order mhlambe uthi ufuna ngqoqo ezu 5 noma mhlambe u10 usitshela ukuthi kusukela nje uyisusaphi lento le kuze kufike ezandleni zecustomer lakho
1: Sibonga umbuzo ake sithi nje mhlambe sithola iorder leingqoko ezu10 njoba kwenzeke siya sithola shit ingqoko le iorder leingqoko ezu20 30 kuyali siye sithi ke mase kunjalo sesiyazi ukuthi okay njoba sithina ukubaza kwethu siyanquma sithi si uma ufake ideposit namhlanje e 50% kusasa afanele sibe siqala siwenza umsebenzi wakho ufaka uhalf we deposit ukuze sibone ukuthi umsebenzi uzowuthatha mase siuqedile isiyenze njalo siyaqala and siyabelana siyazi ukuthi ugqoko la 950 lakho ubani kakhulu siyamazi ukuthi ubani onesandla esihle makuzwa kulo la 1.1 siyazi ubani onesandla esihle makuzwa kulo ka 1.3 siyazi ubani onesandla esihle makuzwa 1.5 umuntu nomuntu une position yakhe ayidlalayo khona lezi ezama design esibiza ngo 2% siyazi ubani o strong ngo 2% bese ke sisabelane kanjalo kumsebenzi siqala kanye kanye siqede kanye kanye order lakho libe ready ngo 7 kuya ku 10 days u minimum u 7 days i maximum inzuke iningi nazo zonke kuba u 10 days asiqi 10 days so sesiqedile ukwenzela i order noma la 20 wayingqoko esesithi sesiredu posa masiposa sesenze inkampani lezi zama courier
0: ehe sesiphetha nje shangase mhlawumbe ofisa ukubona lo msebenzi angawubona ku msebenzi wenu
1: ehe do office ukubona umsebenzi woqoqo ZN uqoqo ZN uyakwazi ukuthi mawuze la kuthina emntu batuba la emfekayo ngasenda nethwise emasungwini ufike khona uzosithola lapho uma uqhama ngaseThekwini awuze uyiwele inyalazi uzosithola nje secela umgwaqo ubona ngesign ngathi number plate yemoto ebhalwe uqoqo ZN bese ufika uma kuthina ke sikwazi ukuthi sikusize ngokuthi ubone umsebenzi wethu kodwa ke umsebenzi wethu kuya odwa kakhulu sihlale siphusha ama order njalo nje sihlale siphusha ama order enye indlela ongabona ngayo lasikhangisa khona ukuthi TikTok umahlahla kamtikidwa mahlahla kamtikidwa ungene khona bese ubona ke umsebenzi wethu kanti futhi mawufuna ukuthi sikuthumelele umsebenzi uyishayela inumber ethi 0794184329 0794184329 siugqoko ZN sithi umuzi nomuzi mawube noqoqo ijongo nejongo malibe noqoqo insizwa nensizwa ayibona noqoqo hayi nomilophu nje uqoqo akube ugqoko zeten sithi futhi sisathanda ukudlela kuthayela sicela uhlonipheka nje sidlele ugqokweni and now nawe uzihloniphe ngokuthi uthatha inkomo yakini noma imbuzi yakini inyama leyo obuyihlabile uhlabela ukuhlonipha abantu bakini uyiphakele futhi esitsheni esihloniphekile ngaleyo ndlela zizoqonda izinto sithi umuzi nomuzi awube noqoko nawe ke nje mamfeka ungaba nalo ugqoko ngoba ungamangala abesifazana abathenga ingqoko bayinqoba kabi yabo nje kusasa kunomunye umama wase Pine Town ufanele simhamisele iorder lakhe uthenga ingqoko kukhona futhi omunye oqeda kuorder manje naye ngesikelizayo leza abesifazane bayanda abathenga ingqoko siyabonga kakhulu mamfeka sibonge nanethuba nje uthe wasipha lona ezi ugqoko ze10 siyabonga kakhulu kungekudala nje sizovula iwebsite ezokusho ibe ithi ugqoko ze10 esikwazi ukuthi si abantu baorder kuwebsite oba inhloso yethu enkulu ukuthi sikhule sigcine sesisupplier ingqoko naphesheya emazweni angaphesheya siyabonga
0: kakhulu hayi yabo nje ukusupporta nje umuntu umsebenzi obona la emphakathini kuyinto encane kakhulu amaphupho athi nje sifuna ukudayisa ingqoko phesheya sifuna ukuyisa phesheya and futhi sizothengwa okudinga ukuthi wenze nje siqala okumnandi kakhulu ngikuthanda kakhulu ngoqhoko ZN ukuthi babambisene akusena umuntu wedwa kuphela babonele ukuthi no siyayenza isonke lento lendawonye ngakho ke sizokwazi ukuthi sizuze futhi mesilanda wona siyenze indawonye futhi lento lokho nakhona futhi okuyiplan engayikusebenzela wonke umuntu kodwa futhi khona abasebenzelayo nje ubabona nje labahlanganisa omunye wenzela u TikTok ngalana omunye yabakhulumela ngalana abanye bahlala phansi ibona abathezayo ngalana omunye yabo kwazi kuhlaye isiqhaso sokuqhisa namhlanje asiphethe khona la Cozy FM akihleli nawe kuzoshaya uhora lesithathu namhlanje sithi nje hi bo ziyakhipha hashtag uyayazi sithini sikhona lapha enkundleni zokuxhumana u Cozy_FM u Cozy official ku TikTok

njalo ngomgqibelo kuseni ekusukela ngo-12 kuze kushaye u-3 ngisiyongihleli nawe khona lana mlaleli ngiyathemba ukuthi lawo khona alright uthi usemsebenzini okwamanje ukuthi usendleleni ehlo relaxele nje endlini relaxele nje endlini mhlawumbe unabangani makho lapha endlini nihleli nihlangene content incane nihlanganise lapho labo nje udedela ugazi show ngiyabingelelana lapha endlini ukuthi hello ninjani ya ni be right nje futhi ngicanga ukuthi kwesinye isikhathi sibuke ngathi mose endlini vele khona la u safe khona kakhulu nazo zonke izindawo ngaba kuzona yezo leyo nto leyo yazi ukuthi nje sikhuluma nje kanjena ngeke ngasho nasicela ukuthi khona abasebenzayo khona abafuthi abasigadelayo basigadela amakhaya basigadela ama office amabhiliti ama security hello sawubona ngikhuluma ngawo lo msebenzi wokuba nogada wamanje ngikhulisa lento njalo ukuthi kulesonto leli kuse kube khona ama shopping mall lama shopping center out to lapho obe khona izinto eziqhumayo phakathi eitolo ngikhuluma ngaphakathi esitolo ngiyayibona ishopping mall yonke yes cha ngikhuluma isitolo ukuthi itolo ngeke ngikwazi ukusho amagama kodwa nje kusa itolo zeimpahla zokugqoka itolo zama supermarkets yabo izonke futhi lezi nto lezenzeka ngazo lezi ikhathi lezi nje yonke imbiko sengiyibonile ithi nje no kube khona into eqhumayo ngabo 1 ngabo 3 ekseni kanjena esitolo esukuthi enxanxathele izitolo kanjani how okay ukuthi beqhuma kuibhomu noma qhuma kuigesi kodwa nje kube khona into eqhumayo nje khona umuntu akalo wenzekile vele kodwa ke sisibonga lokho ukuthi phela ayekho umuntu olimele okuyintokozo ke lokho ka ngikhuluma nje ngabafowethu nodadabethu la basigadelayo endaweni enjena ngiyazi ukuthi kunamazinga angafani op security ngisho nomthwa usukwazi nje nokuphatha isikhali akusikona wonke umuntu kodwa ke kuyigaba negaba nane training yakho ukuthi ihambe izifike phe nokuqasha kwakho futhi ukuthi uqasha kwakho vele usendaweni nje vele ugade you know endaweni esemafemini uyazi na ukuthi indawo le ayijwayele ukuba namuntu uhlalele ebusuku fezu ushayise ngo 6 uhlala nje mfethu ungazi uzulala ukhoze FM mfethu yabo ukhoze nje udinga nje kunesizungu la ohleli khona ubuyilo le inyawo shonele ululu inyawo shonele uhamba efudumeza isikhaftini sakho ubuyihlalele phansi yabo nje kurelaxiwe umbuzo wami uthi ukuyitshela inhlapa ukuthi yazi ukuthi nje angenze lo msebenzi engiwenzayo ngenze ukuthi ngampela ngela ngingabuya ekhaya ngoba phela uyawubona umsebenzi owenzayo ukuthi no lo nzima lo awukho nzima kakhulu ukuthi hayi sekungabe kusengaze kube khona into ethusayo ngempela engenzeka ngoba phela manje mase kunezinto eziqhumayo endaweni obuwazi khona ukuthi nje hayi kurelaxiwe kodwa ama office yabo akho lutho etheni la and then ngilanga nje then nje bu hawu kanjani manje enhlizweni yakho ukuyitshele nje ukuthi mhlawumbe khona into isimanga engakho mhlawumbe engenzeka nje lapho gade khona lapho sebenza khona umsebenzi wakho uyawazi ukuthi umsebenzi onjani inhliziyo yakho kuyitshela nje umqondo ke planning yakho nje isho mathu uyakhuleka uyavuka usuyakhuleka uyahamba uphikile le torhweni uyitshela ukuthi enkonto ngosami ingane zami ezidlile nje ngenzela kona lokho ngenzeka ukuthi namhlanje ngabuye njengazonke izinyo insongo ngoba phela ngiyozama le mali ukuthi udle umndeni wami ikufiye le nto enjalo kuwena noma mhlambe uyazazi nje ukuthi noyi la ngikhona ya ngiqalazile nje ngiyabona ukuthi no right usign lapha no sign ngalana check ama camera yabo ushaya petrol encane uthi 1212 masudedele igazi ngifuna ukwazi kuwena ukuthi ujule kangakanani kahle umsebenzi wakho okwengoma ngikuphethe khuleka lapho engomeni ikhona wena ngitshele lapho ku WhatsApp 0791639874 ukhoze FM #zakipa